0: Giorgio Lito ya yampe boyoka likambe kweni nga leki na bino mokonzi mopao mokolo musuba ta contribution ba ina ndako kaka ndenge zalaka batala mwa babie po bataxe nga na futa ya mpako ya leta na comprendre ete ntango mera leki na monika bakomosololaka na litoyi babetaka betaka mashine nzoka mera betaka mpe naveli demarche ya mokolo oyo nakwayaka ndeke nga mokonzi
1: jusque là un poyeki koya kaka ba 20 à 40 mais mbala wana vie de position ya ba bambolanga peta ba 25 wana li gorobake kitoko mamie li bio wana kisakate na moto ya mpako mama bimaka me bimaka sukaka bena balcon